0: abusua fo nti South Africa fo eno mo ni abrishi jama dendenden sa ho ho na ya bom kro mu no obia nko na omu hian e wo ho midi Lawrence Buachi aka Buche ya senu ya sorry quantum di free by e ben unit of flint station say ohene no obo pa e ma omukoku oba ahema no e wo say ma emra no di ni se na ese na efata wo say enchiankoma pastor Paul Buachi ansa wo so for da wase pa we say se manpani mahama ehu say stem medication e the best oma obi ehu se manpani dada abedi echire baomia monsa so na namba e okay wo no so e da wase why ni Ola Aguna ena odebae Ola Mahamada wasepa Benji infezi sewia light ni omukrom ho o se accident na si ye no e ye very very serious pa na are ho nso wo se akai no nene nansa ne yonko bi ono so nya motor accident hwe ne nkwa yankopon enfo mo kra ncie ye po so o chia mca okumkom enso o okumkom da wasepa we nso se hello Kesby news me mamo aha yankopon hira mo ye pa na wo se accident na ye potholes ne ma ni si ye potholes ene ma ni si ye amene dada kwan ni mo no esan se wo se kwan ye busy pa anti Ghana High Authority fo nya ho adwuma ne din e de se .com aka Dr Punch o fri asinfo su ono so esi ne hwana no paint o se potholes ne nam so a we doje potho we simi doje we simi doje ne gan no mo dia boy ni William Doe ni me hwa de free duma na afo Quabrick eat Quabrick East about one person so o se the South Africa for you no ano odi ye pa ye o se bibiman nyina ka bom na ye ne wo mo so edi ne mo ye chechrom se eduru apartheid bro so abrofun di o mo so no ye bibifo na ye bua ba konje wo mo enti sabre na o so mo so hwe na o mo kon agye yi South Africa for the nyafuna bekano ayo abakosem bi oni abakosem ni twaka golden boy anas midi free ehin manpontin o se kwa chemechia wo ye pa o se sa contract killing sem ye koso organ ha pa o ewo bebre akokoso no amamfo na hyeda bonkrofo papa no mu ku amamfo eye se principania timi ahwe no ma chese ni pe o se enchiankoma chairman ba chemfo ho yo wono so da wase pa enso ewo ho good afternoon kwa che midi dia wuni midi free pankese Kwawu South Municipal wasi kudos IGP ni mrante na bo juma na omwachi ni pa omuku oba hema no ya da IGP nsua se Japan Benjamin so difference influence se wea mumu light ni mukrum South Africa also omu heye pa di omu ye no enye omu diye bibimaya kano bone wase dako yensu so yibinyamo aha weye WhatsApp no aka SMS no na SMS no sume ye free homo amodify SMS no na ye ye free kama pa na ye be kwa mono ni nsemo na ya kwa kutia mono ni nsemo tiawa na ye timi so atuwa so edi amamo ya pages ya na wama na ye wano wano pa ni ye timi ye free mo ama enye manso ye timi yako ye hi good afternoon Kesbin TV mishwa di free dun kwa ofin na nyankopon chira ye pamidi di elom dia odi ba ya no elom ya da se pa we si good afternoon kwa chia de fe nyame chira mi di sketches me hwa odi free ejoso South Africa for edion Donald Trump asia de Donald Trump ada na wonai we si enchiankoma my bundle of joy Philippa eh ye radi ye se Jesse dey Jimmy Natifia and Chiankoma your bundle of joy. Radio Jesus. What dey chia sa na asimsia no be me dancing. This is Edward Enin from Ameniampon. Edward Enin. Okay, was me show the free Kesben TV and Haya Namtie. Yakupon show your permunia or say kwache oh nyame chira ho afa pa mo. O se Yakupon mwana Ghana for the show South Africa no. Yentimi enye Edward Edi as a many ya pa so kakra. Ya no wadan ho di. Me didi ya ojima AK Cynthia obo anim. Good afternoon kwache. Sani pa no mu kun ba hima no. Straight I was saying ke kun mu bi pa. Ghana mrapa di ye de ne kotum na tax aye betete ye ne di akonu aduani amomodi enso na wo ti abontin ade kom de enso ye de tax akoma nipa wo ku bi no wado ye no aduani ade oti nchian koma ofa jemfi Mr Maxwell first year mass adubi ne parliament boys nyina omo buanim omo da wase kwache ey o message di ewo mi di akosi bontof ey o se me show live edi fras antimampon new damai kwache kudos nyame nshira ye pa police fo nso abo adwuma ewo atebu ne impatel mu momo principe ni na baso bribe no kwaji yanke beka kwache ubo adwuma pa nyakupo nshira ye mi di master prince ewo dedu ya kuma mponhima ABP Fashion Master Prince ono so atari ya shemi wane pami yu kama kama pa ono susu utie Master Prince aminshirao se omami huwaye fi biyansi edwe deni simi huwaye fi mo Japan Benjamin makana odi eno whatsapp wo itimi timi nkaya wa haibim ena huwaye bim messages ni do so obusu ya yanko amono ni simu na ya koba na breni wa hono mwa na mu messages na kano ya kani nina enso edi amamu sisiye meba isiye
1: Ile jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo ile
0: abusiafo ya hwiade kyemu ewo amononi nsemu ane yekọ America memo na America mampeni Donald Trump afimpimie no ene aduno 2020 ona na ye mampeni ewo America memo na wosman ema na soja fo do moni kyemu ewo ram memo ema owura kasim wo no na sabre no oda Iran man na soja fo ano no mkotfo no sutfo eku no a na enya senkum akra wei ena dia bedi Iran fo ndem trimu demo a na enkreba ne se mami Ivanka Trump ya wo no eye mampeni Donald Trump ne baba enkreba ne se nipa bi wo Iran memo a ombo mutrim po se maame no mbe yin afiri ho na ombe de na kwa hye owura kasim na onan mu se afimpimie no ene aduo no America ene Iran man ka bo mu a ombe to hye ombo so na soja pani ombo to no so to paye ensu kunu sa Ivanka Trump no no man wan se omba be bonu tu eku no na ombo yin afiri atazifo asase so ne nkreba ene se tech man ne America man wa ka bo mu ama ni power boss apo no ombo ensa ka no a musa ka no ma hunu se e Iran man ne nchifiri a wagye ntete wo Iran man mu asere tu woye bibia ne sane ma no edisabire omo bonachi edna firi tech memo edna ba america memo a omdena ba be sha america man no enso ensa se wura yi eno bo omoden ya pebre se kopeso be je obaba no mami Ivanka Trump enso ekra di firi ni sem ti sabire wala be di america fo ni semu a bambo kwa so no omo sha se na omo ye asemu sumu hwemo ede afa ho na ye de ani kiremo e wo mali man no emo mali burkina faso ena fe niger ni sama hodo no nyase nkuma akra se ni abanso adon fieko esoro osama yi suono nyasi nkuma enkreba eni se video amu huye mutibini suono ese ye drone eni nyami adom Russia mana dauroma omodi ya koma Mali eni Burkina Faso mainua omoni sa terrorist ya omu ISIS kudu omuna omu wa Mali ho omu se kwa abirontu omu wa anu mabefie no mabe kidnap wa mafudu omu kono omu kumunipa no maje omaje fango petroni ya dedi ya koshe nguro muno ese Mali mainu eni drone ya take for and afi Russia for the abrom no and amo hwe nti nipa ni tuntuntuntum na ofom ho ni nyina no e nipa bi na edwane no ntom di drone no hanta wie mu a na omo susu ba bi nipa no bepepe no omo gye mu na beto tebem na mo omo twa wa hie nyina no na akum je se mali man ne bo amane se firi nansane ne besi na yekase no omo kum sa aban so don fie ko no ba ko ba ko bro hanu ene aduasa num 235 ano maku mwa mwa ese no ko omane omane nyakoa enye fo soja fo na memfam so ma fo soja fo mra biem eye drone ye de ni nan wiem wiem hye kum obi atimu bi no tie ye ba beduru honom a na ne ye tem wo jato pai na beto so na de wo se boni bi wo se de bia na eno so so edi enso ewo no mfefo enso eso ye fri mali ane de ani kirem ewo Nigeria man Nigeria so kidnapping eno so nye news wo kra ade ti ade san da bia ya kidnap obi enkreba ene so do ni kire mo Nigeria memo a wonu kro baako enipa bi e ba fie be kidnap o manfo bi a omodom hye mu na omodom ko kwa ebrentu mu ne enkreba ni sa soja fo timi akonkoden ama sali pon be kidnap o manfo di free fie no omotimi akokwa ebrentu ni mo akogi enipa no mu ye enipa num eno mo kidnap o mo a ese emu miensa owura ye o hye atade eburu ni oka ho bi enipa mi no mu gino ye kidnap o mi no ena okron so ka ho omotimi akogi enipa ni miensa ama mienu di omokwa na kidnappers ne ko ewa kwa ebrentu ni mwa na ama asem no ayera na ayare husemi pa nenso maina prosifu obwa manie se asemi siye ewo Imo State Imo State anase Imo Mante mohona saro husemi wesi ya kura ni din ede ogwapu ye no ewo ejemekuru mante mono ehona sa asemi siya kidnappers ni bea fibe kidnappu ni penum nti bra soja fonu ru akwa ebrentu ni mwa ne sa kidnappers ni kosie ni omokwa ya no omoko nenso omno omakum nipa mienu a sa nipa miensa na mo hwe omuti bi ni so no omo so atimi agye omo edia ba fi da bi omo kidnap obi a na omo ahye so omo fa sika mara bi a na omo abo Nigeria fo sika na se omo fa bi mara na omo dia banto de ba na yi unipa nti wa be ka se fa bra wan fa ma no na ya ku unipa nti nipa mienu a omo di ka ku omo no sika omo hye se abusua fo fa ma man fa ma eno mo ku sa nipa mienu no enso edi free atase fo asase so yi ye free Quran ya diani chiremo ewo Israel enso ne Lebanon fonto kwani mo yakadi ya chiremo se Israel America and Afghan fonto kwano na Lebanon mine on count enso Hezbollah kodom no a omo Lebanon no mo ankasado mo ko jimu ko tutupa ko tu Israel ifro na Israel fonso ma no mo tupa ya nkreba ene se enura to Israel fo akoto to pride ya to Lebanon kura ndi e de Hezbollah mo ama bebia na ambulance sia enipo mo pre na mo hwe mo TV ni so no omo mo chiche ho ni nyina eye EMT emergency medical team omo mo ti ambulance mo no to po ya ka obi e wo nua na mo hwe no ase onto mo sia omo kwa ko fo ni pa na beto ambulance no mo de na ko enzo mo jeje na honom no ano e na Israel soja fo sa jino mo ni e ma bebia ni pa be sensia ni jina no ano e na mo hwe mo ti ni so no omo ja to po ya beto ma sa ni pensia no duotwi ambulance doctor fo ni na so mo ka ambulance na esi ono ti mo hwe dua na sia Sankofo le jina duya nasi. Nti ambulance le jina. Omko fwe prafo na babe tu ambulance ni mwa. Israel fwa geji omani pepepe. Ama omako tutu paya tuwa. Ama honsu ni pensi ya. Ena omu watiti omu na mkura. Enso ewo hom. Yefriwa ni yedi eni chilumu wa China maino emo. Na China anso nkreba ni se nipa bako bako. Diokunu mieno. Ena sabiro makro mwanko. Anini nani se. Oko asasi asu wa China. Omu babi omu tu. Fuma guri ya friend se. Ko. Ko non susi ka omu ye pane. Bro omu ko omu tu onano. Ena topa ye kasa oho. Omu ni bako diya namso ma topa ni kasa. Sabiro na ajumefo bako bako wa henu. Eni edwiana bako 241. Ena omu asasi nasi omu ye ajuma. Topa ye ni to yeno. Enkreba ni se. Ekumu ni pane bese diokunu bako. Ama afronso e pra sabre yetimi ahwene yi omodi abankonkon so China ban dia tudwa e se ambulance na doctor fo wasuma ne bambo fo wasuma no enya senkuma so mbeko na omotimi akohwe ama asumbie so aba ho ye de ani chiremu America mani mu na yenim sesabi akoko behwane a eye kosua ida se di be se incubator mana se di be se afidie mo na afidie na hwane akoko ndi aba na sa akoko no beto dia free sabene to no ada kosua so aba bosumi ne kakra na kosua retimi ahwane we di abofu na ye artificial kosua kosua nya akoko ne to ye free ba bia o mo anaka kane amade abo mo ahwe kosua jin ahwe kosua nwa ne wo mo but men ke ni ho aho atwetwe ni nyina na o mo di agu ade mu a o makata so di akoshe lab e di se incubator pepepe e na artificial kosua no apai ye hwane akoko edi aba we na America scientist ni di atudwa se ebeka ho bi amanhwe mu opeso mo ye na enkukọ bi aye wo mo kane no ananka sesie mo free yasasi so te se akukọ kontwa ena afi akukọ mpesen pese se bebre no a e free system no na so mo free mu a ye hye dan hu mo bebre sa biem edi sa akukọ ni nyina na se ye hye dan hu mo mase ya hye no o mo de sa o mo befa sa kwa we so edi ehwene sa akukọ ni nyina adia ba no masa be gum na afi kukọ ahodo a na yenu omo ha no mo eso mo asese no yetimi nso anya worom nyina enso edi aba ye ko bie kase no Bangladesh memo na ko Bangladesh memo a nyame ya dwom a ne nim se ukuada ena nkremofo egu ye edo feto kase pa na ye kum nantwe ni ade ntuko Bangladesh a na ntwe kase de na asense ha ne amantam no se dru ho no mo beku no omo anya nku no ye se na ntwe di ada no so eye Donald Trump na asente on friend Donald Trump se na ntwe no mo kire mo a o se Donald Trump a se de mo hwe mo TV ni so no o se no papa ya enya asenkuma ntuma hu ni se se ne ade ni tie ndie Donald Trump anu ntie free se so mfoni ni beda social media so no na o manfo he Donald Trump mfoni no mo he na ntwe ba ma ye ogina ho mfoni ya o ma o se da bi enkrofo ni di nse pa nipa ni nipa di nse ne nsue die na ntwe ni nipa di nse ya Iran man so hu sa video yi no o ma fa video yi o mo so e de nam social media so e trend se as Iran fo ni America fo ntokwa yo mo chem se mo hwe nyame ya adomo a ido fitu ankremufuo ebe kuna nchwe nyame adumu ukuwa dayi Donald Trump ya ono senho no ono na Iran fuo be kuna dina di omu afashe kesi niti na nchwe yi amuhwe ni ese uko Bangladesh bebiya na nchwe no abu anu wali say sika omu nyanyasi nkuma na nchwe ura obia mafuo krefri me ya hudwo obia sobe sobe he na nchwe nwa ose Donald Trump nwa enei obia peso babe he ensu wa Bangladesh manu so emu abusu ya yenyina suna ye mfe sinye mfa mron birthday sa hudwo na kano ensu so emfa entu wa musuti ya wa birthday no ya peji so ya ready ya yenko na bibia so enye kama pa ya shasye edi ya free ha na hana ya shasye edi ya free odi atume so aha ya peji simo wa ya diye pa hey amanfo birthdays no ya kakamu ya bene day emu enye happy birthday to Enchiwa Kezia, we efri wankasa onana, akwesi eje mensa, onwabu akwesi eje mensa ho, eno siyemfa birthday yushin, fumanya kupo ishirao, na onton kwa nemi ipa, ena wankasa onana, onwabu akwesi eje mensa, asichirewa enewa woda onwabu, yema happy birthday. Happy glorious birthday to Sofu Kobi, yo wo heavenly dwelling, chapel Asante Manpon Sofu Kobi Nyakupon Shira Nanto Nkone Wey Free Mafu Justice Wo Ena One Asafu Mpeni Fone Sofu Nyina Aso Uma Happy Birthday Happy 50th Birthday to my mother Ma Felicia Ejewa Mama Ene Wawoda Na Nkrana Se Owa Amerika Memu Wey Free Uma Ene Unana Nuno Busu Nyafo Nyina Ho Ena Madam Felicia Ejewa Ye Ma Happy 50th Birthday Nyakupon Shira Wo Na Onto Nkone Ensu Ewo Ho Happy Birthday to do you know why? Happy birthday to you. Zach. Happy birthday to you, Bra Zach. And yeah, wow, that yeah, happy birthday. We free KD ho. And now, the birthday wish you, Emma. Happy birthday to Miss Beatrice Zenunye. Miss Beatrice Zenunye. We free one castle kuno tega ho. Also, watch my benyakupon shrao. Now, on to unquanem. Happy birthday to Sister Ajua. Sister Ajua, we free Oma and Tafon ho. And now, my birthday wish you, Emma. Sister Ajua, yeah, happy birthday. Happy birthday to Nana Kweku Asante. Nana Kweku Asante, aka Odeletin. Nyakupon inshrao asamai SDNS na midwifery training college. Nyami inshrao we free Honorable George Osei Asumani ho. And now, my birthday wish you, Eba. Happy birthday to Sister Judith. Sister Judith, and there were Dania Mishrao. Now on Tunkonam, now on Mabi Bianson Kosumawe, Efri, Unia, Brother Ken Ho, and now on also say birthday wish we, Yemfa, and Tuaso, Emfa, Emma Wo, Yemma, Bushia, Yem Fancy. Now your page is the Amano, American Indian, the Amano. Happy birthday to Madame Felicia Ejewa. Madame Felicia Ejewa, Nami Enshano. To Busia, Jinasunia, the Sminian and Afrin Poziga, Ewan Cry, will soon. Now all the Ziggers take, you know, and so Eddie Abrain. Agrada, Ewa Santiman Pomania Ponsinia High School. Agrada, Mianca, be teaching, you know, a beer to my head and did the NFA. Mr. Kanwili, P man, also a beer to Yakupon Show, a beer one way, Biano, a Damuninamo Sumasi, Pia Pages, MCR. Christian sound for me the moon now so I send them up why you coupon shamo me din the oh nana kwache adiefe sabre me sorry tsunami nyana na freponziga asum ewon kran or the ziggers take no ade besum ya kesben 93.3 92.9 na fi kesben tv ni kesben plus enso eso anyone german south unso bi atum yakopon shira da munyina mo ase ema mo anytia adehye
1: ile jatabiribo
2: We'll be right back. Gotta pay some bills.